0: Hi! Sa badun na usab. May mood to, may pagpaniud to. Sa tanan nga, naniud to din ha, kumakain. Nagkakaon. Okay. Today is Sabado na usab and June 13. Ha? Ika labing tatlo ng Hunyo. O, di ba? So, bilis lang ng araw. Murag kanusa lang to nga ga-prepare o kanang New Year. O niya niya na usab ta sa kuan na, half year na tayo. Nasa kalahating taon na. So, ayan, sana na-feel ba na are we progress or regressing?
1: Regressing, demolishing.
0: Are we? O, di ba? Eh, sige lang. Just move forward. Kanang a step at a time. Diba? Di man nato pwedeng makita nato na pag gikita nato pagmata ayon na. Di man ingon ana ang ato ang pag-progress atong pagkinabuhi. So, ayan, daghan na hitabo rong si Manaha, di ba? Na ay mga kalamidad, unya. Siyempre, na kalamidad na pong magutom. Mga lola, hello. Usa ta mo ato sa ato ang mga istorya hunon. Mga lola o lolo, mga nanay o tatay, mga papa o mama, daddy o mami, uncle, auntie, kuya, ate. O sa lahat ng inyohang mga kasama din sa bahay ng hinaot ko nga, naaragyod mo sa maayong kondisyon sa inyong panlawas. Si Ate Ada, Gabina, o kinsa pa ng mga dinha sa Albor, nangungumusta ko ninyo, labi na si Ate Ada ha. Ate Ada, ikaw lang mag-isa dia sa inyong balay most of the time. Lipay po kung makadungog, inig-anha dinha nga, gibisita ka sa imong anak para kahit papano makikita o gunsa imong panginahanglan dinha. Labi na kayo, isa ka lang most of the time. So, mag-ingat lang Ate Ada and pray. Ha? Ayaw kalimti ng panawag sa Ginoo. Ayaw budsod pagkalimutan na Ate Ada. Mag-ingat. At saka isa pa, kuan, irregular ng imong pag-inom anang gatas. Regular yun.
1: O si maintenance.

0: Wala, wala man, wala
1: wow.
0: Man sa maintenance.
1: Wow, or the age of 92.
0: Oh.
1: No maintenance?
0: No maintenance.
1: Oh, wow. Healthy.
0: So, Mawalagin na, ayaw pagpasar-pasar sa iyong pagkaon. Mingaw na po ka, diwa ka katulog.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw nang di ka makatug. O di ka makatug, basin og na ay minsahe ang ginoon ni mo nga.